0: Manali, Ramna, you want to see in a Louis Yok, Salumi Utak, to Sara on the afternoon.
1: Cartium can Dina Salunica to Lock to my kaju maju tenyo chuta kaju sentara ga sak chuta tenna abango jama ya chune ikkiwa ga me pima ohal lok chuma ge bok tabani go haluna ilanga akule tar un chai me to ham khakhare ro chunta kaime kimi go atok atok ka Tavane, Kaluna, Nunani, Akulani, Salo, Tilu, Tame, Tuma, Tavane, Chukuri, Rocks among it all, Nunamuko, Akula, Hilocks among it to Julie, Hanatuarutain, Akatar, in Kanangito, Kanit to Quer, Tukujimangitale, near the Kazangita, and on the nine to Samal, Tukujimagalanizakta. Tema unika village vajuri lakshma jibu chatum bati chawe chuta techumu tana okaya piya re tuta mele olo chuta tikiche lakshma jibu chalunu tikiche tahani gala ata ani chubinu tahani kasakto alo lakhao lakshuta akuni tega tema chok Ilangan yung atok tayo kula sa wala wala yung yung hangat na yung mut. Tayo malo, nulang ilungan, nulang na yung ama. Umayang magay misanap. Tayo chumani, umayang magay, awala ta at siya sa umawala ng mata, changay chukulong na awala ta hakpala ng mata ilangan ni. Awala ta hangamay chutlo ilangan tayo mati wala ng mata, tayo chumani, tingkaw tayo natok. Aura to hara fitil aura to nika yoktil within kautan wa to shoot. Taima kapten of tahakala of tamana umea pishinga. In kahivala kurut uktu tiliguna ukevala telugu tutan of aikawa e tuta kawimela rumut aivili tamani. Kupeng mi, ayuwi si kaya talog mata. Taka na ni kaya ni ayok siya kapitala yung mata. Kupeng mi. Tayo ma, amisunod, noon na ni amisunod, ubakta wala ako taka na, tama na ayuwi kaya talog kaya talog mata. Taka wiso nga mi, bibiso nga tutuyo, tayo mga lima. Taka, Ajung nama angkel waktu tik tema oke rok tiligo ilangan ing kasige akala mata ing mina ajung nama ang itu balot oksa rong melu bisa hasilnya ke aja hati cuma ni teman nak nanga anda tu hati himang melu ukur tasem pibik cahaya tu kami ilangan ni Takanong kaya na ibang ni umem na ito kinarahi wala ko matataan na o kumaityo si Malok. Pilak pala ya tuni, uko wala pala ya tuni. Awala yung bunga, kaya mo bunga lo. Sikumay pala takto ka, tuwa ko pala ya lang ayumi. Mahit pala kubot. Salumay, tuwa lo takto ka. Asingilo. Saya nak hati gelap sama dia utara banget. Kita tu yang macam ni pergi, ilah kecil, ibu ibu milu. Tak kuat, awal dia bangat tu kata mana, kita pergi ni, kaya cuma, anu kita mahu ada utilu, buka otak otak, tu baku, pisau kita cuci. Umi ane gelap sama dia buat, tak kuat nak. Imaalukku ikalangalang mehiupi.
2: Ilago khoaya khechuen namut. Ilago hamukkai.
0: Ilago no khawibut. Tehimmat. Tiritseane apusi.
2: Kitakunan pohkaya kevoyakpagi. Shubavili shubavili ya. Tantai me yokto. Ilago khain namu ikiyade onnangago. Teakkaminta utule deago. Upinnana khajakpalaigo. Ma shubavili shubavili ya. Saya meyok tunak.

takio koranok palleri gilong mingmat kaluna citupi palleri lagi yung nairang mingmanunok juang mingak tuni utak si marigot kaluna citu utak si manak tugu tako hakilagin ng minarang nakluta piyagir si marigot pa pipalleri yun utak utaw

Tunun na pakduk 0155. Ko ke yutik si mu kala ko yuk ko sila si ang tuk Brian Noel. Tumasi si kolok. 2905 extension 2220.

Matter. Matter ko pa ang yutsik. Santi kuliah ko yutit. Matter ko pa ang yutsik. Santi kuliah lagi ko.

Manalito sa kanyak to kanyalaw kasibut, yaka po si Tilik. Dani, to sa kanyaw tingan ito sa kainu utito ako ta. Yan, kanyak suyo ako may pibaleo ni to sa kanyak ta. Mana yaka po si Tilik, to sa sinmiyaman.

0: Πήγα όμως στην Περιθέλα.
1: Amalo upang nga ngulang ngayok. Kasi ni July 21 ngulit okpat. Then umiyak yung nala na palo. Tikigiyakak si mamimat. Kaya sudo amot. Kaya napak na ko tikibali lang agad tigo. Imaili nga lahat tula kung nakatang ni kalwakso ko. Isumagi si malastakali. Umiyak yung tikipat. Tinaw ni nga ipigiga to akit sa kong nailugo. Tana umiyak to akaw di sa utong magamat. Kana to umiyak to ako tingaw to tumi. Kaya yo nala na palong mi. Hau di sakti ulang at tuni. Sila to abot imakot hanwi di valia mangat. Tana iso magitugo tiki si malakpat. Inuwi hau di mausito hangin ni. Ulo ko tihakti sila ako mag-iami iso mag-iyakak sa malunga. Takoy niyo ikaw di mausingit. Ulo ko yan ilo. Ang makikuti ko na niminit. Takhiyo, sisinyo, aputi ulo ni, uvalo ni, pero tut. Tamakwali ma, ikaw di mauti ko na suwi niyo mata. Suna nanima nga ikaw di matitsi ko na suki. Tamakoy niyo ikaw di mayato hangit. Suku iya inak tibut, dan ulo hakti lagi nga pag nakuti iwalli aja bud, tako ni nga pinasualak tu ni, kati si wali akit talaga lita yung nakalok, so nga taman na upigit sugutu sa umayaw dita ka, tiki ko majulubin yung sapat, tako ni ako majulubin yung sapat, dan na umayak tu tiki si malak tu tamaw nga. Dan na umitiluwas inik tibut, pijat sayit, amisupalo mata sana jidlusa na hatatut. Tahanan nun naliw piko pala ni nga sukat to alam ni. Piko pala ang maang umatsi. Ngin na kong nahatangin na tayo lang yung ito. Tamakwalo ang watak ka ang malutuk tuwi. Nikayo gijaw wali alak tuwa ko lotuk tu kumisula hawa gila ako tang ito nga. Kilaluwa tukang mga lusuli to sa katang nangatawa ni utak ko ka talaga luwak tilagot. Tama na taga santi.
0: Yeah.
1: Hawa gila mayaka.
0: Hai, apakah kain nalagit? Teko ilim niya ti pita kay ko sitaw ni halawi ba? Tawa niyo na chini?
1: Pita kay ko sitaw lo yung medyot. Pita kay hata mata na nito ina. Tamani ilim niya ti pita kay lo yung medyo apit. Aula si man lo lo yung maupa lo yung nitak ka kisya ni hawi lo yung pita kay kilupit. Tana ilim niya kaya si mabiyusong umat. Ili niya titoy na bu, tamani, pila kayo sa to halawtok. Ang malutay ko na si Vimi, ili niya kaya si Majut. Taganit sa ino, ulusay na miyong ito. Pila kayo si Sungo may mata, upiang unok sakot. Tamakwa tayo may tut, ang malil niya at si Givut. Pila kayo kata may tut, ili niya at si Givut, ili niya at tao ng atigut. Pukto na sa min, ili niya titsigo na uti min, pitakto halaw mayo. Ili niya titsigo kuti tay langat. Tako, pili na kyo hatatu, pili akay hatatu. Ili niya kaya min, ikadok si daw na tuman. Ili niya nang niya doon na kaila to na hatata. Ili niya na isulilaw ko sa mga imat.
0: Masigo, hi. Ang malutan na Alec Gordon dan tuttavit tiusok akal ni poti ni pinasuang na kasi mayok me ni nakok me utik tau hatta loo me ipasa dekka ni tuttavit me himma kata matuma miksanut nakok me ni kako magamat saru di alimut pinasuang na kasi mayok no tuttavit me
1: nakok me siap takatay ko tusakat sa niyak tigi hatta si mayangi. At ato ka hao yung makatalaw yung migat ko. Tusakat sa niya ko katalaw yung matako. Alik ko William. Pinaso ako takat lupit ilitsi. Tako ni nga no nalin nito sa umalaw titsi siya suong umat. Ano naliupi ko pala ni nga. Tusakat sa niya ko tau suong umat. Tako tusakat sa niya ko tibiningi. Nipilok si matsiya tut sa umata. Nakukmay kaila so nga to sa umatitsiwat tuloy mani. So na to'y na pinaswak tao yuk to sa umaraw to kami. Tukisimanat siya na sa usungo mima. Nakukmay ko nga isakatsamiakti watuni amalo ali court ni upigitsugu tamatsuminga kajustitsisi ako nakatalaw mapigat sa minin takwaro tu sakatsamiakti huti hatta si malanga kago ni fuwati ni amisukulaw dutsaw mata nakong may relatoy na taka tu sakatsamiakti limani nakong may galwaktunga upigusutibunga
0: hala nakong may mahalo hala yulleak na kay na wikensyo mi
1: na kung may
0: ema bayma

nitukisyan at tabi ni walay kata. Si matsitaw galas mayo. Tao nung aangkabon. Kikwalok tigo walok may kata. Ato laong itat tigo si may kata. Dahil na ato laok tabo. Ato tigo na may kata tigo. Taba na ato laok tabo ni. Nanumak ko nung itakatalok mayo. Ako tigilok tabo ni. Tamawan tao kikwalok tigo kata. Tigisakto lang alok sa taangkat nun. Kikwal, tigaw ka tayo na kikwal ko. Takka mga atitin na kalingwa ko walang klaro katalok sa mayok, nanawalok. At ilo abing at nit, nung naligin na inawgayak sa mga makita, takuyo ka mayok, takka mga, takka mga kibigyak to gulo at lugo, magkalukwa pa yung tigaw ya walang sa mga mananam minun. Inawa mayok, takka mga nanong mo, katalo din talaga laklaw. At sa ilati kasi malakatatupit din nun. Puwede mo nang ipasan tabi nang tikisa akong mitakata. Puwede mo ulit wala kayo alo laklaw. Ikwal lang ako. Suputin mo kasi yan. Ikwal lang pala akong lawakata. Mati si matok pala ako tingin na ta. Kahit suman eh. Ananagam. Suputin mo kasi yan. Ikwal lang kaso kami. Tako pala laklaw ilagi. Kana Ananano alung ito kalau kay jo alung tuwak me imay jo hatta suni. Suangat win na hatta tako na yung ilam mini. Suangat win na hatta loka lok santa imay lok tawang ina tuin na kami tako kaya sa katakto. Aso ila imay lisi lok sa may lok tako kaya kami. Sunali matya ni kinali kalapin natta sitaw simisuta kakamayo akta lok sa may yugut. Upangali Pauti kilauk sama yang pauti binang mi. Nai tolong mi. Iti anau tak sama si meyo. Nasi lah hakau nubuanu. Hakatan hakabotal nubuanu. Poklu kelalu meyo. Tapa nubuanu iti tau si meyo. Ketupit tenu. Nui tajum. Nasi lah tikit tualo. Walai hatalang mata kena. Nanualu ku. Tikit tualo hatalang takung atupeng mo. Itak to alam manayal sa mga hatalak tayo ko ayibak ko. Ani alatak may malakat na hindi. Tayo may lungin na talagay. Kupi isak lang siya kayo alaw mo. Isak lang siya kayo alaw at alawak sa mga mayo. Tuna po at atagulo ko. Piso tuni. Ilamin na kayo may iwin na tuni. Buhayin ni uto ni usito to alaw alaw mata. Sirli piyo na ningani. Naji mayo alaw walang mata. Tayo may ito na kayo may iwin. Pisoy na sunang kasi yubin. Sunang patatagulo ka. Nanaw na aktawalis ko yun to. Tayo may tilok sa magigotay sa mani. Awala isa kay ko kami sukalaw ka loklugin. Taban at tayo may upalaw at tayo may upalaw may ito. Tamang nga kami sota. Kutwala ak kami to naksaw sota. At tayo may nukalak palaw tingin ta. Atakwa si Paikot. Si Pailo, akikagilo to alaw pala kumigan no. Unikala ko na rin nga. Kaya yun na sunang kasi pala kumigan no. Akikisiyoktuk, akikisiyokyak kasuktubinik. Akikisiyok pimin, witsamin lo ni tikiyo tilawakatik. Pasingin na libinin. Kaya tsutik, utituin na pala kutuk. Wala wakan no. Si Pailo, akikagilo to alaw pala wakan no. Mana, into ka kutumigan no. Akakagilo agit ko alok na alakalak to. Akakagilo alawa tunok. Akikisyo silawak sa mingan at sa hiyomi. Akikisyo kta walaw kanu. Liyomi lak ta walaw kanu kating nga sunok. At sa ila akikisyo sa kanu. Tayo ko na napakto ka lagulo wato na napayungin na to tayo ko. Tao na ni kitani galto. Nung nagiyo walaw to kitani. Tayo ko na ni tiliw silawak sa magano. Akikisok suno. Anak usulok talaw ka mana silok si magama. Tay nanak tulunga. Napaktong mayo ay silok si mayo si pay. Pingi ko tagulo. Tapang nubuhano ka swak suni. Nubuhano kami. Nubuhano kubinyo kami. At higi nga nubi katak tulungo. Napaktong nubuhano. Nubi katak tulungo tako na manong agot. Nui talakto ang iyawalang may napakto, nubuha. At sila, tayo may lingayawalang may katakas.

Man na rito sa kniyak tao rog na alagi bugod. Cory Banica. Tanengitin logo. Naligiyaw gabit. Tagay.